mothating ona mamedi re sense re sheba re lekolekola rona e ka ba tsa moruo di tsamatsama jwang kone mona Afrika Borwa. Mme ka gara tse ding mamedi tle re lakatsa gore re ke re o tlhokomedise gore ka nnete ranta e ntse e le ka tlasa gatelelo, mme sena sebaka jalo kone mona ke go nyoloa ga theko ena e mona ya oli e ntseng e nyoloa le ntwa e ntseng e tsala ka mane ka Middle East. Ga re sheba tšhelete ya naga mothemo tle re fumana gore ranta ya rona kone mona Aforika Borwa e ntse e fokola kgatlhanong le ditšhelete tse dintsi kgolo ga ditheko tsa oli lefatsheng di ntse di nyoloha. Keketse wena mamedi tlo o tlhokomele gore ya theko ya oli e bega jalo kone mona gatello e eketseileng go moruo wa Aforika Borwa haholoholo ka ga naga e itshitlaile haholo ka oli e e tswang dinageng tse ding. Ga oli e le turu sena se etsa gore ka nnete e se ama theko ya petrolo e ka sitana le ya diesel, mme se ka boela se eketsa gaello kapa gatello e maatla ya ditheko tsa thepa tsa letsatsi le letsatsi. Mme sena se bolela gore bareki le dikgwebo ba ka ikutlwa ba hatellwa haholo le go feta ditshenyegelong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi ka ha di tlabe di ntse di phahama. Go feta-feta mono mabedi tlhe tse dintsa ditaba tsa botlhokwa tse amanang le moruo, tlhokomela tle gore Aforika Borwa e fitlheletse tumelano ya go fumana dikadimo kadimo ya tšhelete e balwang go bilione e le nngwe ya di-dollar-a nnete ya sala, mme sena se ne se etswa jalo ke ba New Development Bank. O tlo tlhokomele gore tšhelete ena mamedi e reretse o ka thusa le go ntlafatsa meralo ya motheo ya bommasepala go kenyeletsa ditshebeletso le meago ya setšhaba e itshitlaileng go yona. Kadimo ena e tla lefshwa nakong ya dilemo tse 16, mme go na le nako ya dilemo tse tharo eo Aforika Borwa e sa tlamehang go qala go lefa kadimo. Mmuso ka nnete o re matsete a jalo a botlhokwa go thusa bommasepala go ntlafatsa ditshebeletso le go lokisa meralo ya motheo e seng e tsofetse. Jwale ke tse dintsi tsa ditaba tsa botlhokwa he wena ngwane so tse amanang le thekisetsano mono kapa yona ntlafatsonyana e itseng ka thuso e leng gore re e fumane go tswa ka mane ka New Development Banka. Ho feta-feta mono he jonna bona ntho tsa ka ke tsena jwala mamedi ke tsena di a tlolela o selekwana mo e leng gore ha ke a dimemela gore di tlolele teng. Empa ha re shebe hantle ranta ya Aforika Borwa hona jwale tjena jwalo khantse re tshwere re e fokotsaile kgatlhanong le dollar-a haholoholo ka lebaka la tshenyelo ena ya phepelo ya oli ka mane ka Middle East. Jwale ka mantaha ditlhaselo tse ntšha di ile tsa ama meralo ya motlakase le maatla ka mane ka Saudi Arabia, mme go boetse ha eba le ditlhaselo dikepeng sebakeng sona seo, mme sena se bakile matshwenyego gore phepelo ya oli e ka se tiiswa. Jwale go sa tsena go le jwalo theko ena ya oli ya ba ya nyoloa, mme nyoloa ka diperesente tse fetang tse tharo. Sena se beha ranta ka tlasa gatelelo e maatla ngwaneso, gobane Aforika Borwa e reka boholo ba oli eo e sebedisang dinageng tse ding. Ha theko ya oli e nyoloa lefatsheng ka bophara go ka ba le gatello e eketseileng go theko ya mafura kwano mona Aforika Borwa, mme qetellong e ame ditheko tsa thepa le ditshebeletso tsa letsatsi le letsatsi. Jwale batsetedi le bona ba boetse ba shebile kopano e la ya United States Federal Reserve e tla tswa bekeng yona ena moo go lebeletsweng matshwao mabapi le gore na ditekanyetso tsa tswala ya America di tla tsamaya ka tsela efeng. Mme maobane ha mebaraka ne e kwalwa e kwetswe le gore ranta e ne rekisiwa ka 16 rand 30 kgatlhanong le dollar-a, mme ya ba 21 rand 98 kgatlhanong le ponto, ka letlhakoreng le leng ya ba 18 rand 80 kgatlhanong le euro. Gauta yone e ne rekisiwa ka ho ka bang $4,300.38 ka ounce, ha o theko ya oli yona ebile $107.50 barele ka nngwe. Jwale mebarakeng ya Johannesburg Stock Exchange re sheba top index le yona e theohile ka ho ka bang 1.3%. Ka bokhutshwanyane mamedi, theko e ntseng e phahama ya oli dikgotlhano tse teng tsena tse mona tsa Middle East le e qeto e tlang ho etswa ke Federal Reserve di ntse di beha kgatello ho ranta le mebaraka yohle ya Aforika Borwa. This Heritage Month.

0: yure imisa ikhuthaza ingxelo zomntu olahlekileyo kwangoko. Umfundi uhlatywe wabhubha kwisikolo samabanga aphakamileyo eMpuma Koloni. Ukufa komntu omnye kuninzi kakhulu. Ukubulawa kwabantu basekurhuleni kuvuselela ikhwelo le-GBV impendulo eyomeleleyo. Fumana indaba ngobuninzi bazo kwiyure ezayo. 011 Radio zifundwa nguBongiwe Mthini.
1: 011 Radio News.
2: Re a leboga kgetsedi ya ka Bongiwe Bongiwe ka gore re na pele re gatela pele maga gešo nako ele re na re metsotso ke masomepedi seswai fela re ikela mola ereng ela ya bone re na pele re tsene ka gare ga sekutlwana sa rena sela se sebo sana se le gore na le wena re na pele re ya se diragatša metlha le matšatši ona e le gore re lebeletšane go boledišana le moswa moswa moswa moswa mo e le gore ka bele gore o gona o re fele theletšo se ke sekutlwana sela sa rena sela re setsebang ka latlhatlho dikeletšo maye le go baswa ka moka jale re tlo ba re boledišana le baswa ka moka mo e le gore napele re bula le megala ya rena fa kapa yona lona letlakala la rena la WhatsApp mo e le gore go na le se e le gore moswa o rata go tla abelana tshedimošo le rena ka sona a ka napile a šomiša yona nomoro yone ela ya 075-132-9986 ke nomoro e le gore napele re e šomiša ka fa gašong ka fa
3: tlhatlho dikeletšo maele go baswa ka moka gomesešhirega manta ga go fitlhela bohlano ge e rata fela seripagare sa metsotso go tšwa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya 011 the Pulse of Josie.

0: is our identity, and our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Jozi, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Re na bile re gatela pele ka zona sebopego se gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of Jozi ka labraro na bile re fele go shana ba sana ba sana e be ra loka ke na Lenyora le Candy Flow RSA ba tla go ena ba re so shane ndlo ke go shane le gore fetse go ra loka fa radio ya gago gona joale gona mo go the afternoon take over na potse bo re matjatjina mabane magage shuka kwa go la Captain Parker re bone go bo go dira ga tshwela re tswitsa gore ke the candle lights kuduka ge le gore na peretse ba magage shuka ka kwa tikologong yela ya Captain Park gona le dilo tse le gore ditloga di diragala dilo tse le gore ga ditloga di ditloga di gatlisha motho ga di gatlishe ga di gatlishe ka mesho go fela re bolela fa ka dipolao tse le gore na pele di tsweletse ka mola tikologong yela ya Ekurhuleni kuduka kwa go la Captain Park mo re bona ngena tsontso mosela khomu ye le gore le yena setoposa ga o sena pele sa humano mo matjatjing a fitileng re bolela fa ka tsontso wa mengwa ga masometharo se swa ye le gore o na pele a humano na abula ile gona ka kwa gola Captain Park gomme ba duri ba Captain Park cha jila mabane bo shego ba letse ba tsene yona ile re bitsa gore ke yona the candle light e bile re tloga re bone fa malobanyana ba gwantela ka kwa gola Captain Park police station jwele re kwele gore ye ile gore ke yena the acting police minister ga jwalo le yena o tloga a bia ka ntse sengwanyana fa o tloga rula ka ntse sengwanyana re dumela gore mo matjatjing a sa tshutempe a sa fetse mpelo re tlo go bona dithulaganyo tse ile gore na pelo di rula ka ntse ena the acting police minister ka ge ile gore o boletse fa ga botse gore go tlo ba le se re se bitsa gore ke lockdown e fela ga se lockdown ile ya maloba ile ya 2019 ya COVID a se ile ya gore dulang ka malapeng jwa le jwa le fela ke dumela ga botse gore ye ke lockdown ile gore o na pele o bontshitse ga botse fa gore se police sa naga ya Africa borwa se tlo ba ka makatana mane ka kwa go la Captain Park jwa le ba tlo fumane ga di trateng ka moka mebileng ka moka ya Captain Park ga o tsena ka mokona to kona ke se se boletseng gore go ka one jwa le se ile re santse re dira ga le ga jwalo re sa lebane le yona ditlhoko go tsebe tse ile gore di ka bona ganya Africa borwa kuduka kwa le tukulo ya Captain Park yale are go bona galo gore ka re go tlo ba le gonagale ya gore go be le mapodisa a manchinchinchinchinchi a ile rato deployiwa a ya gona ka kwa go la Captain Park jwale ke mo ile gore ba le ka go ka lwantshana le sona se le rona pele se ya tswelela ka kwa tukulogong yela re bolelang ka yona ga jwale jwale magagešo a ke re tlhokomelane mahle a ke re tlhokomelaneng bomme bo sesi bana ba rena ka moka mola le mola a ke re tloga re tlhokomelana kudu ke fela ke bona batho ba fola ba le mosha mola le mola gore kudu go batho ba ile gore ba napile ba dira sela re bitsa gore ke go joka ba napile ba trainer ba kitima fa le mebileng go seng thapama ba re a ke le tloga le dira se ka maitemogelo le ka ba la thoma go dira se le tsamaya jwale ka group e se ka tlhole le gore ke motho a le mongwe fela o na pele wa itswela o na pele wa choka gape le na pele tlhokomele le di headphone tse e le gore di headset rata go di kenya mo ditsebeng ga re choka re kitima re ya kwa le kwa o ka se kgone go kwa se se go latelang ka morago ebile o ka seke wa ba le se sengwe se e le gore o ka makala o ikhumana le ka gare ga kotse ka chaisa ke sefatanaga ke difatanaga goba o ka ikhumana o wetse ka gare ga matsogo a tsona dibata tse e le gore di gare di garitlela basadi ka kwa tikologong ya Captain Park jwale re re batho ka moka ba e le gore ba amegile gona fa meloko le metswalle ka moka batho ba naga Africa borwa re le 011 re re ame boya ya bona e robale ka khutso ebile re re go lena ka moka re re ho motsegang re le mmogo gona fa go the afternoon take over ka laboraro ke tse e le gore di a tswelela magagešo ke ditshedimoso tse e le gore re ba le tsona nako le nako re fela re abelana ka tsona le setšhaba mo e le gore le ka ba e le gore lena le re fele theletso le le gona go tlafile ka montle magagešo a ke re tloga re itlhokomela a ke re tloga re itota gobane jwale gona ga go sa tšhabiwa tau ga go sa tšhabiwa diphoofolo go tšhabiwa motho jwale dilo di fetogile matšatšing a lekgono fela a gona taba go lokile go lekane rena re sa le mmogo ka gare ga sekhutlwana sa rena sa tlhatlho baswa dikeletso go baswa mo e le gore napile re ka latlhela megala meletša rena mola go nomoro ele ya 075 132 9986 ge e le gore wena go na le selo rata go abelana ge e le rona tshedimoso ye e le gore wena o rata go abelana le yo ka yona go baswa ka moka ba naga ya Africa borwa aa le wena o amogetso kana pele wa latlhela gona fa ra kwa maikutlo a gago kudu re nape re lebeletse yona GBV e le gore lebane le yona ka fa nageng ya Africa borwa jalo a ke re ageng baswa ba rena tlhatlho dikeletso go baswa ke sekhutlwana se le rona re se kgetile thwi gore tšatši ka tšatši ge beta fela seripagare sa metsotso ge tswela e reng ela ya boraro re nape le re tlo boledišana le baswa go batlela ka iriela ya bone nepogolo e le gona go ka aga le go ba hlahla le go ba lemosha dikotse tse le gore ba hlaka ba ka hlakana le tsona jwa le letsebeng gore buka moso jwa naga ya Afrika borwa buka miso jwa naga ya gesho buka matsogong a baswa jwa le a ke ruteng baswa ba rena rutang bana ditaola re seng le bona le tsona ba dimung re jwe dira ga tsona fa nomoro yena rena ya cell phone number ya 011 radio tsona le gore na pele re ga sha tsatsika tsatsi gore go bohlokwa motheletse gore o be le yona nomoro ye ka go ka ge le gore ke yona nomoro ye le gore re shumisha yona ka fa ga shogo go ka go kagana le wena mo lapeng mo e ka ba le re wena o gona jwa le tedi diragala gona fa go the pulse of Josie the afternoon take over ke lenane go la gago la manda ga go fihla la botlhano
0: 2 to 6 p.m. Monday to Friday the afternoon take over
1: ya rena pele re dira jwa le na pele re kwele fa le se le go tlhaba tsiragala ka kwa go la FNB stadium mo mafelelong a beke bana pele ba re file tlhahlo bo superintendent Xolani Mfihlo ka ge le rona bo diragala sa re se gore ke Scorpion King ka kwa go la FNB stadium mo mafelelong a beke ka mokibelo o tloga a kwala kwa ditse ga botse thwi superintendent re mo kwele gore a kere kere tsebeng gore na di sepela jwang rena ba ile go rata go tlo attenda yona papadi yeo go ba yona mekete go ye ba ngi diraga tsona ka kwa FNB stadium ka mokibelo re tsebe gore di ticket di khumane ga kae di fatana ga jare na di yo phakiwa kae go diraga la joang go sepela ga joang ya le dula o sedi mushetjegile hle wena mo Africa ka ge le gore re fa go fana le wena tsedi musho ya maleba ye tseneletseng gore le wena o tlo gone go ipsina ka tse ka mo ka tse le gore rena re swaragane le tsona e la bile re thilefela metsotso ke se swai ya re tjwetse mola iringela ya borra ya re ikela mola iringela ya bone tla re ka iri ya bone khaitse di aka bongiwe o tla bua gape a re fa di taba ka botlalo tsa iriela ya bone fela mraga fao ya ba le hore na pele rena le wena re gatela pele jwale ka mehlale ka matjati re tlo go thengolela hlogo pledishane ya letsatsi la lekhono ye le hore taba re bolela ka yona gona fa go the afternoon check over le khono le wena se shute dula le rena botsa le ba bangwe ba ile gore wa barata gore e ka etlang etlang re tle re ipsineng le the afternoon check over DJ Bomza ke ne le hore na pele o di swere wa di hotlela tsa tsina le khono gomme se ke se dira manta ga go fihla la bohlano ge rata fela iri ya boraro go fihla iri ya boselela Matapama.
0: You are listening to the Afternoon Takeover.

0: listening to the Afternoon Takeover.
1: Samarain ke le gore fetse gore lo ka go wena ga jwalo etla ka wena etla go wena etlishwa kena Ndu Browns le Daniel Devs gona fa go the Afternoon Takeover ya 011 the Pulse of Juice. Now bo se bo ga ngwa 2029 gona le ditiragalo tshe di ntshintshintshintshi tshe le gore di tla ba di tsiya ka rolo ka fa le faseng mo nna lwana re phelang gona o bo bolo re ka kwa go la Morocco ka ngwa 2029 kgwedinyela ya June July go tla ba go diragatswa sela re se gore ke Confederation Cup mo ile gore batla ba itukisetsa mogopo wa lefatshe papadi ya mogopo wa lefatshe e le re tla ba era loka ka ngwaga ole wa 2030 ka kwa gola Morocco ke FIFA World Cup e le re tla ba diragala tsa karolo mo lefatseng gape o gopole gore ka letsatsi la le sometharo April 2029 ya di asteroid itlabe e asteroid ditlaba di bontsha gona le asteroid engwe ba bitsa gore ke Apophis ye le gore itlaba e fofa gona kwa space inkwa re tlo e bona ka mahlo gopolo gore go tshwa the asteroid Apophis will safely pass about 20,000 miles ka ba tekanyo ya 32,000 kilometers above Earth's surface yo itlaba e le gore itlaba e tsamaya gaufinyana coming closer than many geostationary satellites e tla ba e sepelela ka fa tlase ga di-satellite tsela di rometsong kwa lefaufaung tseba motheletse gore kwa lefaufaung gape ga re phele fela go na le di-satellite tse dintšhintšintšintši tse e le gore mafase a mantši about 60 countries ba e le gore banapele ba rometse di-satellite gona kwa lefaufaung tse e le gore di re kgontšha gore re kgone go ba le dikgokaganyo re kgone go boledišana le mafase a ka ntle jale re bona fa ka letsatsi le la lesometharo la April 2029 yona asteroid yona e bitswang ka Apophis e tlaba e le gore e tlaba e crossa e kgabaganya lefase mo e le gore e tlabe le gaufi le lefase mo e le gore ba re ga re tlhoke di-telescope gore re tle re e bone wena ge e le gore tla bo sa phela ka nako ela ka letsatsi la lesometharo ka di 13 tsa April 2029 napo itukiso o tsebe gore re tlo bona tse e le gore ga di boniwe go tla bo go le selo sela re sepetsa gore ke asteroid lo re tla ba e fofa go tswa le faufaung gona kwa spacing ke ntho ba re direga ka moraga mengwaga e mentšhintšintšintšintšintšintši jwale re tla ba re le ba mahlatse rena re tla ba re tlatsetsa re e bona ba re dinaga tse jwale ka bo Europe Africa Asia bangwe ba tsona ba tlo e bona ka mahlo ntle le go šomiša di-telescope e tla ba e kgaboganya fa le le faufong e ntše e sepela e ikela mo ikelang gona ebile go fela go e ba le matšhošetši mola le mola ga o lebelela fa mafaratlhatleng ba re what if it collided with the world with the planet Earth e go tla diragalang ge e ka collida le lefase ge e ka tlhakana le lefase e fela ba tloga ba kgontišitše gore ba kgontišitše gabotse bo scientist ba rena fa le ba NASA gape le astronomias ka moka ga bona batla ba kgontišišitše gore e kekebe ya tla ya gwata lefase fela e tlo ba e feta gaufi le lefase bona seo se ke bolelang ka sona se lekana le thaba gore o tlo bona thaba mola lefaufaung e ntse e feta e ntse e gabola e ntse e le ka tlase ga letšatši e ntse e le ka tlase ga di-satellite tsela tša geostationaries tse e le gore di rometswe ka kwa lefaufaung gopola gore di-satellite tsa rena di godimodimodimodimodimodimo above 32,000 so jale o ka re di fa le boemo ba 35,000 kilometer jale seo se sa rena se re fitsa gore ke asteroid e le gore e tla ba e feta e tla ba e gabola ka tlase ga di-satellite mo e le gore ba tloga ba kgontišiša ga botse gore e tla ba e le gaufi le lefase mo e le gore batho ka moka ba lefase ba tlo e bona ka matlho ge e gabola di a diragala ngwageng wa 2029 rugby le yona e tla ba e le gare e tšea karolo wena dula le rena o tlo ko gore ka ba e le gore na tse dingwe gape tse e le gore tla ba re go fa sedi ka tsona re go sedimoša ka tsona ke tse di feng fela o tsebe gore mo lefatsheng la dikgonagalo go diragala dilo tse dintšhi tse e le gore nna le wena re tshwanetse gore re tsebe ebile re rutane ka tsona re seke tla ra makala go ba ratla ra kwa matšhošetši batho ba re tšhošetša ba re botsa sela letsela bangwe ba tla thoma gore ke bofelo ba lefatshe ga go jalo ke tlhago ke kamogele gore dilo di fetoga ka gona fa le lerata dimeng e le gore dilo tsela di dira ka gona di-planete di dira ka gona ke circulation ya tsona ke kamoge le gore go diragetse ka gona gore go be jale borra scientist ke bona ba di tsebang ga botse jale wena setšhoge dula o tseba gore se ke tshwanele se tshwanetse se direge 011 radio re ka moka nna le wena le gono wena e le gore ke la mathomo o thaeletša re lena le go le re go amogetse re go amogela ka legoa re go amogela ka segoši re re dula le rena o se shute gobane se ke selo se diragala manta ga go fitlhela botlhano ge rata fela iri ya boraro go fitlhela iri ya go selela mathapa a make tlo ba ka tswa fa ke ntšha ke ba leba lenaneo la dikakapa o gopolo renaneo le la dikakapa le otlelwa ke ena mpho ere mmitša fela gore ke the people sportsman guru ke ene le gore tla ba e tla fa a kena ka ditlhakong tšaaka gomme ge e le rena le ba the afternoon take over team e tla ba gona ge re re papae go wena ge re tsa fela iri ya boselela empa ga jolo re sa le mmogo ebile e tla re ge re tsa fela seripagare sa metsotso go tswa iring ela ya botlhano ya ba e le gore re lakaletsa batho ka moo ka matlhatse le matlhoonono ba e le gore ke letšatši la bona la matswalo le gono ba e le gore ba belegwa ke tšatši la bona re tlo ba fa monyetla le bona ba ka tla ba latlhela mola le mola melaetša ya bona ba ka re tsebiša gore na ke boma ba e le gore ba keteka le bona le gono goba ge e le gore ke ena mong ditaba e le gore wa keteka le ena re tla ba re moamogela semmušo gobana letšatši le ke letšatši le botlhoo